Poker de Angel Ross Casino, tour premyo ta Placa Cash. Iri ba diyan ang di fiesta ti hasta premyo ng extra din Placa Cash. Angel Ross Casino ta contribuy ku varios organisasyon ito.